0: Afisa Kufunika, mwenyekiti wa didi. Mpango wa zato za Nsofala. Bispo wa distrito Ikaya kukwiriko ino provinsi ya Sofala. Asukwala tangwe ya kupetwa. Bispo wa distrito Ikaya muno provinsi ya Sofala. Asukwala mbasumura anya kuipa mitima. Adachita nsambo kuipa kwenda kapweta. Nyumba mwa amameri. Bukira distrito ya Mikuburi in provinsi ya Nampula. Dos na antu akupenga na mazana manai kubukira distrito ya Nyaminga posto admission bukira ruane ya Nyaminga distrito ya Chiringoma mono provinsi ya Sofala akuimba nthunguru na kuchita makulukoto tangwe tu anatetenepa kwanise kubuluka nchidima mbakara pa kumwanikirwa pacheza tangwe ya mabasa na zapapatwa aku mwaza mitambo ya moto wa magesu kuri mwinji. Zene zina zinangu zinazika mpangwa za atu kubukira mwondo mwono studio ya Radu Musambiki pano pabaira. Alpukaruta nina peraira tome kubichini ndi Rogerio Madranya. Mbazibeke mwini. Afasara kufunika tirindondo nazo mpangwa za atu kubukira pano pabaira. Mpangwa za kutoma zikurunga kuti ebishpo kubukira distritu ya Kaya kukuriru kwa ino provinsia ya Sofala. Asokwala mbasumura anyekuipa mitima. Adachita umbirimi wakupweta muzi mwa amameri kubukira distritu ya Mukuburi mprovinsia ya Nampula. Mbadivene mpangwa zenesi na Luis Tayad.
1: Bispo wa Kaya ndia na pwaza mbabweza nduri chinkutuvu chidaoneka panyumba ya mai ala na tzizikire Iglesia Katolika ya Kumit. Kuburi, provinsia ya Nampula. Dom Antônio Constantino alonga mafala newa pansipo ya domingo pa kumala kwa nsembe ya kupaswa chizo kuna antu makamaki daonek pa mbuchu na zwika na castigo Noberto Alfaiate pa paroquia dos Sagrados Corações de Jesus na Maria e kuma Romeo. Na kupangana kuti bispo Kaya alonga ponto kuti safunika kuti mbumba ya mungu ikali pansipa pantendere pakuverana ukumba ikonda idana.
2: Aquilo que aconteceu com as irmãs de Mikuburi, a isso nós chamamos, temos que dizer, uma palavra que de primeiro de consolo próprio para...
1: Pirepe da Kitika, na baleato atikazi com Mikuburi, dipinto pia kuipa kakamwe. Mbapo ifipano, ninga cheche, tisafuna kutitibu izinduri, pinto ninga na pepe. Na kutimba baleato atikazi na pembera na ife. Safuna ponto kuti tipitrizi mbatichita basayatu ya kubuzesa nuri makaliru andide pachisa tura kuti mundu na mundu asake verana asake pasira na chipapo tura kuti ziku yende pasogolo. Tena kupangane ponto kuti ife kabifunika kuti tichopane tayo kabifunika berana kabifunika kuti tipane safunika kuti tisake njira zinazesa uliki na nsiku za mangwana zadidi kuna pali na sikana. Ineishi ni fala inaife tura kuti ipasirani kuna mtu na mtu. Mtu na mtu hafuni nzachi. Tura kuti ifipano ninga abali pansipano. Tisake pasirana chifunano. Tisake pasirana kukotesa makaliru adidi. Tura kuti zikuatu ina Mosambiki yende pasogolo. Fala ya Bispo wa Kaya Dom Antônio Constantino.
0: Bo, mbativene zinangu mpangwa, zinangwe kuti antu akuperinga na mazana manai kubukira luani ya Nyaminga, distritu ya Chiringoma muno Sofala, akuimba ntunguru mbachita dondowe, tangwe ya kutichinchino, anati aburuke pa chidima mbakala tu pacheza kubukira pa mabasa, akubalika mitambo ya moto magesi. Kwiri mwinji. Mwenye kwira Luis Tayado.
1: Pepe ondi modi nzanga. Papi akapishano pidepite ipi. Luani ya Chiringoma ndiyo dalembera kututuka kakwamwe tingalonga tangwa kumwazo kwa magesi adafika mbutu za kusiana siana makamaka maposto administrativo. Mbanye pepe ipi mbapioneka. Iwo asadikira kutin asake gumana njira zinangu turukuti magesi afiki mbutu zinangu ninga kulonga kudakita nkadamu anasaka na mabasa kupakwa kwa udidi na kumangwa kwa udidi ndistritu ineyo mbu ya Daniel Augusto adazi kuzivisa kuti nzizi uno kuna pisa pitatu pia kuti nkabi magesi tayu alonga punthu kuti anthu anagumanika mbuto zizire nkabi magesi tayu anangu ndiyo anagumanika pansinzo makilometro kumi na paluani ya Nyaminga. Daniel Augusto atsizikira mbalonga kututonki ulikusaka mfuma funatimizira kupaswa na kugawa kwa magesi kuna mbumba torakutio magesi afiki malokalidade kusiana siana.
3: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por lado, são bairros que estão afastados num raio de 10 km quase da vila. E por outro lado...
1: E fipa anote na pista pitato pela soiqueiro na magues. Mpapo, um colongueira pista pire, pena gumanica cutari que a carma na pano paluani. Ndi pisa pia kuti fipano. Habi kwa nisa kupipasa magesi mpaka na chino mbunye tiri kuipata basa tura kuti magesi afiki kuna andu anewa. Na ipyo, tachimika nchino bozu na sifuna chinja magesi na zuika na pete tura kuti kwa nisi tendeza na kupasa magesi kuna mbumba. Pinafunefu mpia kuti pansiku sinafuna kuzesi magesi afiki kuna andu azinji kakamwe. Na njinzizi yonu tina magesi akukwa na maku manomu na akshanu adagawa kuna mbumba. Tira kupata basa na EDM tira kuti mbumba yusene itambire magesi. Fala, yankadamu, anasalakana mabasa kupakwa na kumangwa kwa ulidi mdistritu ya Shiringoma Daniel Augusto, makalonga tangwa kumazwa kumagisi mdistritu inei. Pepe ondi modi nzanga, papia kapishano pide piteipi, luani ya Shiringoma ndiyo dalembera kututuka kakwamwe tingalonga tangwa kumazwa kumagisi adafika mbutu za kusiana siana makamaka maposto administrativo. Mbanye pepi mbapioneka, iwo asadikira kutin asake gumana njira zinangu tura kuti magesi, afiki mbutu zinangu ninga kulonga kudakita nkadamu, anasaka na mabasa kupakwa kwa ulidi na kumangwa kwa ulidi ndistritu ineyo mbuya Daniel Augusto, adazivisa kuti nzizi uno, kuna pisa pitatu pia kuti nkabi magesi tayu, alonga punthu kuti anthu anagumanika mbutu zizire, nkabi magesi tayu, anangu ndiyo anagumanika pansinzo makilometro kumi na paluani ya Nyaminga. Daniel Augusto atsizikira mbalonga kututonki ulikusaka mfuma funatimizira kupaswa na kugawa kwa magesi kuna mbumba torakutio magesi afiki malokalidade kusiana siana.
3: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por lado, são bairros que estão afastados num raio de 10 km quase da vila. E por outro lado...
1: E fipa anote na pista pitato pela soiqueiro na magues. Mpapo, um colongueira pista pire, pena gumanica cutari que a carma na pano paluani. Ndi pisa pia kuti fipano. Habi kwa nisa kupipasa magesi mpaka na chino mbunye tiri kuipata basa tura kuti magesi afiki kuna andu anewa. Na ipyo, tachimika nchino bozu na sifuna chinja magesi na zuika na pete tura kuti kwa nisi tendeza na kupasa magesi kuna mbumba. Pinafunefu mpia kuti pansiku sinafuna kuzesi magesi afiki kuna andu azinji kakamwe. Na njinzizi yonu tina magesi akukwa na maku manomu na akshanu adagawa kuna mbumba. Tira kupata basa na EDM tira kuti mbumba yusene itambire magesi. Fala, yankadamu, anasalakana mabasa kupakwa na kumangwa kwa ulidi mdistritu ya Shiringoma Daniel Augusto, makalonga tangwa kumazwa kumagisi mdistritu inei.

0: andaipata.
1: Sio kwa kupata mpira.
2: Nyakukamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
4: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa ya finyinji, musafuna mulawiri.
5: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa anafaremu, chisa ya finyinji iba pika yavu.
6: Kumadi,
7: piru kumadi ito ikakama.
6: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
4: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipi na ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
4: Ndisafuna, karani babo zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

chamali yake fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi 10 akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: Tamakufa mphangwa za malongero matatu chiputokea zichisena pabwezi na chindao kasi TV pingasi bizwiso binaife muno mu studio ya Radio Mosambike.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: João, me dá vida! Mãe, me leva não! Vira com a minha vida e a
4: boa! Andei, Pati!
3: Sim, eu vou comprar a vida! E a tua bamba, o angulo!
5: Bravo, mawanda kakamu, mkabe pangisa kutiti mungalamba.
4: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tango ndisaja mwadili, ndingalanga tango ya posi ya ungumi. Tino pandiri kupika chisa ya finyinji, musafuna mulawiri.
6: Kuna kutuza zisi kuna imu kuna sende kera nanki.
3: Kisi piripa na kareku, chisa ya finyinji nda pika ya hapa.
7: Kumadi,
8: Kumadi tu kakama.
7: Ii mizizi sene, za pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
4: Ndi mumwene, makolokoto. Juna era longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipi na ndikazi katuaka.
7: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
4: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: 8251-314 ali por o seu salu. Mbese Didi fala njani?
1: Josefina Castanheira.
0: Mas Josefina, bulukira kupi?
1: Kumanga Nyakonjo.
0: Kira kumanga ndietani munu mbera kwe kombo kumanga mizizi nangu sachita kuti kumanga mazi mbavumba pano panzinda mbaleka vumba lero paicha tani
1: Mpepo basi.
0: mphepo
1: Mpepo kusopra maji.
0: Majie kama valo kale nziziuna
1: Majie kama valo kale.
0: ndietani anapiana kumbuto ya ufunzi mwa kwanisa kwa vazika mwalili mweni
1: Aya nanga tenda dizo nanga tenda chaula na piana pana
0: Mbepo ini inandawa na dezora hii mai?
1: Na anga api anga apa na sela urazezo na asala pipa la prakita hindi.
0: Ehe.
1: Sajika hindi.
0: Ehe. Ni mwene mai Josefina tipangeni mwenye kiro na sala kunani?
1: Kuto na tuka kuna ima nana pakundu.
0: Takuta.
1: Ama yongo hili murango gela, shibano gela. Anatananga atala nipasa murungu, tania, shiku, chasi,
0: Basi, hife tapereketa kuta mwe Josefina
1: Basi, mende pasokolo kwa yankulu
0: Takuta Oito, dois, cinquenta, onze, trezentos e quatorze. Tocose, Wasebenza, Rádio Moçambique, Nambumba. Alô?
2: Alô, mabondia.
0: Makibese, Didi Mbuya, mabondia. Mbani, analonga.
2: Mabondia, Manunga Antoine, de pai, Manunga Antoine, de Gubeiro.
0: Dife, tirimu, Didi. Fala, Njani?
2: Fala, Njani, Fernando Antônio, mas... Diga, Mbuya, Bozana, Bano, pra vir a Buzi.
0: Mbuya, Fernando, Bulugira, Buzi.
2: Buzi pai.
0: Tipangeni lero buzi kwa chirotani.
2: Kwa chirotani. Maukosu, murungu wa kufumba pangono, tiposhi mpepo, tepa nindabuka umante, nindafiniki za ukosu, kazako, tepa ndiripa basa, ndina kazako ine pai. Kuno kukusiwa na kutondora kuno.
0: Eh?
2: Kuno mechwe, chaya, chaya, ukosu, dani, tinalonga dani, kulonga kase, na sumi, ngalonga kukusena, manalonga pangono.
0: Mukofuna longa inji?
2: Ini ndini ndio ndo chindao mazinga tilonge jisena ngapu kulema ndi nakimena mmenya pangono so ngapu kwa mtari mani
0: na mmeni ngabe pana chimwene mwale nkububuda nchindao na vesera
2: ngapu kulema kuno baga kukutondola so kutondola siya shayadu kutona kuloma kuno kutona kupikitika waluno ndi kutosa wa sawa juji para dira mabomore manjindi na kazaku kazaku ifuriti
0: Ngabi, ngabi dulika ande. Na kunukwe ni mbuye vina longefi vano, nsie ziri kamwa na bume vano.
2: Yefe, jadi, tepa, shabanga langu, napera umira mkuchando hii, baba, banga mbuga.
0: Mbuye Fernando, tipangeni mwenye kiro kuli yabali na shamwari?
2: Po kutanga tanga, ndino tambisa baba, wa masongani nga watambe, maeva luisa nga watambe, po shtati mkaji matakashiki nga watambe, Vate sara wakashiku magurungu naambia wa dona sara nga watambe Kakuya manu matangire, kakuya kozo shai mchepa Kakuya soshwaki shamarizi, nda kumango pondopo
0: Taparakata kuta mbuya Fernando bulukira mbuzi
2: Ine ndiri buzi pae kuno kozo manungu angu te na temperature
0: Na mpepo inde mamuna kulo, salani mwadidi pa buzi hapa
2: Takunda muna ine kuno buzu
0: Basi Tokozo 8251-314 ndiyo njira yukute mungo sosa Muna tipata pano parari Musambike msoro provincial ya Sofala Terikucheza na mbumba, bulukira mbutu za kusiana siana. Alipo, halipo ntokoze. Alo.
3: Alo, alo, selo kutu ya mwajara.
0: Takerwa, fala njani?
3: Fala njani, Manuel Njinga, kuno tentra sao Gorongoza.
0: Mbuya Manuel Njinga, bulukira Gorongoza. Mamuna mkulu, tipangeni mwadidi, tirikuveka kweko Gorongoza uko?
3: Mweka mwadidi, mwadidi letu.
0: Eee?
3: Abombo.
0: Ndimu mweni, tani Gorongoza. Luani ya mapiri mpepo ndietani kwe kule mbwe?
3: kuno kuno madidi mpepo nonono basi leo kuma kwaita ninga mpepe kubepa pepe basi
0: mhm
3: kuni madidi kwa mkapo
0: ife kuno nkabi longeka madala
3: ande ande
0: mpepo ikuchita bubuda bubuda bume fefa bimazi wa
3: ndo mwadidi sewotoli basa inafamba mwadidi kutonolera
0: ife mpapo mbera muno asafunika mazi muno mazi asakomera imwe kweko musali matani ife muno mazi ngajita chodo matopi mbawa pae nkabi fambika
3: Nada uri mwadidi mwamuri sidadi jae hiti kufola kuna kuma matope mbalipo mbasa
0: Mbwenye anu mbwenye matope kweko asadzesa poso atwa munu sipisa nsapato basi bi
3: Ya hii mpunga mpunga matambe huku maningi kune kwa nuku
0: Mpunga cho sabuke yo nsikuzi numbwea
3: Ya hii
0: Tabusa manungu basi Perekani mwenyekiri, perekani mwenyekiri.
3: Ande ande ni kwenda mwenyekiri kuna fajimia kazangu, fajimia Fulede, Nimeji Mewe, kuna wanangu, Nerit Manere, Shate Manere, Lot Manere, Daniele Manere, Zakeri Manere, Tony Manere, Barash Manere, kuna wanangu, anasala mbawangi manungu watikisa wata.
0: Taprakata kuta mbuya Manuel Njinga Bulukira Gorongoza.
3: Ande andaka.
0: Akadalonga mamuna mkulu alonga chimuna chacha TV yanga keredi tu ya chepa pia veka mafala fika mwenyikiru wa fika kulimbumba anafunza tade na 9 na 29 minutu zalipo dososa alo alo mulipo alo No, na sensisyon ang kabe. Ngafuna chaya ntokozi mpiadidi mutandike mpiadidi tuwera tiverane. 8251-314 nzanga Marcelino Viola atalipo dosos. Alo. Chibesi ya didi fala njani?
4: Na
0: David
4: Mwanesa Shiko
0: Bulukira
4: Gorongoza
0: Mbuya David Shiko Bulukira Gorongoza Lero Gorongoza nyanduka atacheza na Mbuya Manuel Bulukira Gorongoza konto konto huko Apo Mbuya Shiko tipangeni Gorongoza lero kwa chelwata ni chisa jina imwe
4: Kwa chelwata ngadidi Mbuya so mulunga kukuza kufumba tepa na wala zika kufumba
0: pa Mhum chisa jina imwe maze kufumba
4: Mwomba
0: si. Kuna imwe mazi nkubeka nji mpiadidi, kuli imwe beno nkabe?
4: Na, be mpiadidi mwe, mazi ngadidi.
0: Mpiadidi, da?
4: Mwomba, ngadidi.
0: Ife munu mazi angavumba mbera mbazi nja na ipirwa na obaye?
4: Ya, kwa mbo ya kutatichege ya mpiringe tempo ima.
0: Pisa pina angonghabi fambika maza nga jita chodo topi ya koka. Mamuna nkulu mbuya David perekani mwenyikiru kuli ya bali na asha mwati.
4: Akuta mandimwe na zote kendiko.
0: Takuta.
4: Jiri nilayangu kendi kaliente jiri, kazangu David Jose, alangu Nelson David, Zaida David. Tamara Davidi, Elisa Davidi, Anila Davidi, Isaiah Davidi, Marangu Rauri Jimu, Arbani Jimu, Naeta Mugutana, Ndembo Kumana Hidi.
0: Pereka takuta mbuya, tapereka takuta mbuya Davidi Shiku wa Gorongoza. Salani Mwadidi.
4: Kwa mbuya konga, nikafuna kukunza ini.
0: Mhmm.
4: Ntangwa hajirimu soba hatu kato presentasyon katafuala pero garda dera kanta kampa kunga kabe tayo kutipala na kutipala pwede
0: Mbuya, ndiye muda fika mwadidi ngabe? Ayayaya, kuno daba mitambo, mitambo, mitambo yantoko za kubandika Mbuya Davidi Nisi davivesera mwadidi nghabe. Banyife nghabe limirana pano mitoko zepura 8251314 ndiyo njire kuti ana usosa anatigumana. Radi Musambiki na Mbumba alipo adafika. Hello. Zina?
5: Isaac Filipi Nsingano.
0: Mbuya Isaac Filipi Nsingano, bulukira kupi mbuya Nsingano?
5: Alandeka, airport.
0: Munu Mbera?
5: Montiverde, Mbera munu.
0: Mamuna mkulu tani kweko kumontiverde huku. Na anje mizizina angu sakita kute kumanga maze chodo, pano vanzinda neto kulikweko kwa chero tani. Zizi yonu mamuna mkulu mulipa nyumba?
5: Haa, ngilipa nyumba.
0: Pabozi na ubali?
5: Na familia si.
0: Dimo mwene. Mbuya Isake mwenye kilu kuli habali na shamwali?
5: Haa, chakutoma unenda kunanga zanga meda shwanti Manuel Msoni. Mlikuna mbuduwala kunana Teresa Isaac Flip, Jose Isaac Flip, Flip Isaac Flip, João Isaac Flip, January Isaac Flip, Ana Isaac Flip, na Adele Isaac Flip. Mlikuna mbuduwala mbu imu lukutore ya kuradi Musambiki na nzano kumukalima munga kuwanga.
0: Taparakata kuta mbuya Isaac na kute zindikira kudachitemu, eh?
5: Igadi, brigadi, takuta, bata kusongozi.
0: Takuta, apu mamuna mkulu kwa dipatandwa ndeka apu jansiku mkada ikiraka ndeka mbuya Filip?
5: Matitani?
0: Ndati imwe muna kala nkwete nkwete mwatandu mundieta ni nsipachi mkada ikiraka ndeka.
5: Nada, hafo ndikisa.
0: Nansikwache mbya didi mwende mbu mwembo nga paremwe. Mutomi kundi kwiza mbu kwe ni ina jitakaa piaka na piaka kumpadungu basi. Ngucheza mamuna mkulu.
5: Brigade, brigade.
0: Basi salani mwadidi.
5: Brigade, chao.
0: Takuta. Takeza nduli nambuya Isaac Flipi bulukira pa kisa cha tando ya ndeka aeroport. Tokozo 8251314 Radio Musambiki na Mbumba. Mbumba na Radio Musambiki chatu mbichikala jibu zikeni. Alipo adaute Kenya. Na wana kuti asat. Wafika tokozo kunu kizindikiru. Halo.
6: Halo, bundia.
0: Kibese didi fala njani.
6: Fala njani. Fala njani. Fala njani. Fala njani. Fala njani. Fala njani.
0: Fernando Ricardo Naisoni bulugira kupi?
6: Bulugira Maringu za Frutia.
0: Maringu ndiye tani lero kwa chirwa tani kwe kule?
6: Lero kwa chirwa mautempu basi nyanguvu, mtepu mafazi basi. Kangono kangono? Lepa tili ncheka basi kutonfosa.
0: Makapo otipaye kupapai kupapai, nkabidulika?
6: Kami duli kapa moto basi kuota.
0: Imwe mwenye vyanu kwe kumulina azunguni za kuota. Kuno nguni bae oneone kuota kuno?
6: Kuno kame kuno jato nguni kame mateno koka.
0: Huku pamoto hapa palinye tukutizwa kare padota ya tukutizwa kare. Huku mkuota moto makani nkati.
6: Makani kati na maizi hatu panu kota.
0: Huku maprimanga matanga, nsiku zinu ndiotani maprimanga.
6: Maprimanga alipo maringa milo pia, nango marana mbewa, nango marana mbalame.
0: Huku panango nkazinkulu watanzika kare, bambaya bamoto. Unangu walikuwa uchiwa, makani kati.
6: Kumbosho. Makani nkati pae, lukotori.
0: Bia kufunika mbuya Fernando, mwenyekiru kuli habali na shamwari, kutisiriza vyatu munu mbera munu, ife kujoko kwa manu kuno.
6: Tai, tai, posi nina mwenyika kuna kazanga, mairinda manuele pesa, mnangu maisiada, umaera. na Ubalianga nango nango Paisagueli Ricardo Fernando Raul Ricardo Maeva Ricardo Malita Ricardo kwenda kunyamatanda kuna mai maamele amele chakombe ndio ya kudibara leo
0: dibasi basi tapereka takuta mbuya Fernando na isoni salani mwadidi wa maringu hapa
6: obrigado, obrigado basa mbalifambe soro kotori
0: takuta takiaza na mamuna nkulu bulukira hapa maringwe Tokoze kuna ngabili mira 82-50-11-314 Radio Musambiki na Mbumba Mbumba na Radio Musambiki Chato nchibuzikene Alipo do sosa Alo
7: Alo
0: Machibese didi mai fala njani
7: Ageti na tumai
0: Mije Ono mba nimba na longa vepo
7: Dispika nanga baba
0: Ma Albertina Tomás bulugira kupi?
7: Dondo, chiso cha Nyamainga.
0: Dondo pa Nyamainga, ndietani dondo, kwa chirwatani lero.
7: Kwa chirambo na mitafu, tea majinea kufumba, di? Oh, mbebo,
0: Iye nananga uyu analonga, Bettina Tomás, ndietani abadziku wa kapote, vepo?
7: Si, tamako abadziku, nseme.
0: Mbwenye pezi nyampu andamburu, nsikuzino. Safunika kwa bazika vya didibie ni magoro tani tuwera tu kuleka tapula mautendao Mwenkulu mwenyekiro kuliabala na shamwa
7: Chakutoma na mwenyika mwumunanga Zeta Joan Zerumbairi Na bale unsene yao Na kunigo kwa ngambo unsene Sai Penye prekambu kuna mungu Na mewanga Vitora Basu Na matenango Bambi Inacio, Carlo Dorka, Emanuele Eni na Monika Na imwembu kwe kumunga ukezeni Ila Basu Endi Sogoro
0: Taprekata kuta ma Albertina Tomaji
7: Ande bae
0: Mwati kumbukira, mwati kirambu janja tera mabasa ende kusogolo. Mwaka funa kufanyi mbibi?
7: Ine?
0: Eee.
7: Ya, maimeriza.
0: Ya kipeni?
7: Ya kwalikeri.
0: Bas. Salani mwadidi maimkulu panyamainga hapa?
7: Ya kuto kwae.
0: Salani.

0: Tocou às 8:50, 11:314, você benza, alô?
1: Alô?
0: Machibese Didi, fala njani?
1: Bom dia.
0: Machibese Didi, te
1: Tocou
0: conganan?
1: langanai em Julieta, domingo bruto.
0: Mas Julieta, domingos bloqueira copi?
1: Colônia Aragona, beira, Nhamisa.
0: Monombeira, panhamizo apa. Nkazinkulu tipangeni, panhamizo apa, ndietani. Masezi kalambera, kwa ichatani we panhamizo apa.
1: Adelizene, temperatura, velho.
0: Ndimo mwene tepa tiri kubva fala ningapanangu muli nyumba tani
1: Nyumba kunja tondola maningi.
0: mphepo. Ndimo mwene nkazinkulu tipangeni mwenyikiro na sala kunani.
1: Manikiro na prega manikiro kuna mewanga Rosita Manuele. Mama muna.
0: Ayayayayayaya, wagba ntokoze, hife tinatito, tipasipi na mpata mboze, maijulieta mgabikwa nisa, bulukira nipatwa, taitai, tinafungisa na unango. 8250-11-314, huyu mba kumarisa, machibesi alero, alo?
2: Alô, alô.
0: Machibesi didi, fala njani?
2: Fala, ni Johani Chipondeni, Johani Chipondeni.
0: Johani Chipondeni, bulukira kupi?
2: Ilikuno Nyamatanda Nyarishonga.
0: Bulukira Nyalishonga. Mamuna nkulu ndiye tani Nyalishonga lero kwa icha tani?
2: Lero mbewa ngapa chika mbewa lero.
0: Eh?
2: Lero mbewa ngapa chika.
0: Zakita bisalambo mbewa bisala na kutondola.
2: Bisala, kutota huku chika bisala.
0: Sazazaza mira zezi mbewa ungatondola maka. Mamuna nkulu tipangeni tepa muli pa nyumba pa basa tani. Matabishu wa mala kitwa vyonseni nkazi nkulu wa mala kita magodigodi we ha anewa jani masiali anafuna sasanyirwa. Apo mamuna nkulu mukusuwa nandu mbwete? Wa? Ngabembo kuti panangu gopa kuti wa ndinalongwa ningaoniwa na maindikani kuti mbuya Johani amaajeswa ngabe? Similando, right? Kuna nango, mamuna nkulu ona kuti akusuwa mbwete ati ya Johani? Amala Yesu ali ngarafono. Panja muli kugopa longwa. Na mphepo, mpadakhala kuti panango dzuwa yabuluka mamuna nkulu mundabuka banja chisero ikhe pa khundu mendo tambalale suwe mbwete. Alo?
2: Halo, halo.
0: Mbe Johani, mwenyikiro kuli habari na shamwa.
2: Chakutoa mandi na mwenyika ime, mulipa saluta.
0: Takuta.
2: Chachiri ni Nyamananga Zinachi Surai.
0: Zina chizungu bae.
2: Ali entrada do matadore.
0: Muno mbera.
2: Ya. Então, Chachiri, Vera Maria, Tonya Peitace. Alô?
0: Tendeni, tendeni mbuya muli kuveka, tendeni, tendeni.
2: Ndikwenda kutete. Tete kuna mata joni hapi jasi. Kuna fina joni hapi jasi. Kuna Filipe Batista joni. Kuna Gomo alikubungwe. Kwa kumaliza, nilikumaliza kuna Nkazanga Dolika, Domingo Andrade.
0: Ndi basi.
2: Jamaa.
0: Mbo, mamuna nkulu hife tabrakata kuta mbuya Johani.
2: Brigado.
0: Salani mwadidi, mamuna nkulu.
2: Mpukilizi na kujifuya.
0: Takuta, takuta, takuta, takuta, salani. Tacheza na mamunankulu mbuya Johani Chipondeni. Kasi tinomoze hangase lecheza nife, tacheza na antwa kuna kujita kumi, atoma kusu wa mpengo mbuya Berro Danger. Burukira pa Nyamataandra, mai Josefina menyambo ntokoze burukira kumanga mbuya Fernando. Chaya ntokoze burukira Luani ya Buzin. Mbuya Manueli Njinga Gorongoza, nduli mbadza fikambo mbuya David Shiku. Ntokonto kogorongoza, Isaac Felipe munu munzinda wabaira. Pachisa cha aeroportu, Fernando Naisoni burukira Maringbe. Mbuya Albertina Tomaj burukira Luani ya Dondo pachisa cha Nyamainga. Mbuya Julieta Bulukira pa inyamizwa ntokoze mbuza kagwa. Afunga njiri atu mbuya Johani Chipondeni. Ife tapereka takuta mwinseni mudati minyira ntokoze bulukira monto muno mustudio ya Radio Musambiki. Mpaka kudambo kudambo mpaka muno chatu chikali chibozi kene ninga chala na ngole. Tinazavana nsiku zina mazina. Masanzaya kucheza na amwe. Na kukuti mbuno pionseni pisa tongwa na nzizi. Nzizi kuno kuradio watapa manja. Dinati ndike chinyimbo yali. Chambuya Berro Danger. Ne inakuwa nisika kutifika kumapeto nghabe. Na chita kwe kubanda mbuya na kuti nyimbo anu hii. Maminuto kukuwa na kujita manomwe. Nghabe verana na nzizi hatu na kuti timizi pansa funatigone kane. Ndabanza kusanzika mpangano, ndasanzaya kukalanamwe Santos Golonga ndiyo zinanga, ndapata basa machibese nsikalero nanzanga Marcelino Viola. Tate salani mwadidi, kulumbanyani ana na kute kudambo kwa ipa.

kubva chedu chirikwana kuita nguva gumi dzemangwanani nomusasa chinokwana kuita makumi mangu muna natatu kana 10 hora zvino 43 minutos tiri kuzivikanwa mazana matatu nomakumi mangu muna nomulungu muna kuzoti makumbira kukona mazana masere nomakumi mangu muna tatu imatanyo chikumushira chinguva pano pabera tiri kuzivikanwa makumi mapfumbamwe muna tandatu donzo shanu kunyika chese pasi pano tiri kuzivikanwa www.am.co donzo mz imukuvo wokupindirira chimupa kuna chimumbo zvedu zvokusiyana siyana mangwanani ano mangwanani wechitatu chovhiki takoka kuna Romualdo nomumbo kare nokare ngatizwei.

0: nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi naposa nomusesa chinokwana kuita makumaviri nanomwe kana 11 yore zvino 27 minutos imukuvo okumuzivisani kuna bote redu lomudavichanyo lo 825011314 ndinopinda 825011314 awa ndona makwanja kuitira kubhuya neimwe muvapurukiri vakutaenjave kuna mabaso radio mozambique tinoda kuziva mamuka kudini matanga kubika nzvinhu zvamabika mapinda kumatoro nyamasi zvese zvese tinoda kuziva pano panyumba mbepo yoradio mozambique pangare kuti tiri kuvetera kuna mupurukiri wekutanga ngatizwe kuimba kwamael tina mupurukiri mumwe alo mamuka
1: amusiya
0: Boshtia, boshtia, mamuka kudini nyamasi.
1: Tamuka ushoni, mana sanu ushinoseu, mumuwe wakondoyu.
0: Kuno tamuka shokushoni, ndikubuya nani?
1: Mukubuya na Fernando Antonio Masongani, babano pabuji pano hapo.
0: Mamuka kudini pabuji nyamasi, wa Fernando Masongani.
1: Buji, ramuka shoshoni, buji, ramuka nosimfula hiri, nasimpepera kudine, bacha rufuhu, mana sanu usha.
0: Tito kwa tufuncheni, shimfula shwe nyamasi, unaitila kutisimembeo yapi?
1: Apa hii mbeo ino ite kama rondeo mabomoro mjabiri kakuya repolio kofi alfasi fechao chino ite mbeo jendo chino kastarikiva tumefeke mpakati wanabujiku.
0: Oh shakanaka mnula kusia mchunga miju kuna vesu wa kutenche kuna baso radio mosambiki mkubwa uno?
1: Manashanu kushakongtanga na mchunga miju ya mumu ipampeto imazi.
0: Tabonga.
1: Ndovia nashandi wesu nyumbe mpepo nga batambe ndovia nuvesu maofinto radio msambiki. Noshamwa jangu famiha jese nga itambe. Nade nda kumango pondopo nishire wa mweni mkana manashanusi.
0: Shakanaka, tabonga shikuru madota.
1: Tabonga nga itambe jinyo kama mana wangu.
0: Nga batambe wese. Nga wapurukiri kuna wabaso radio msambiki vanu mangwana na kadakacha.
1: Muna iti usuguno kabuji.
0: Tabonga shikuru.
1: Ya.

0: Berta, liro tan masu kwala te pa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga ku skola. Iya taniwina.
2: Mwananga, tina pitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido anguko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za lapa sikuwa pandu, tai?
2: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Zuzuna berra, anakita pono mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, juju, berta. Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta Ina!
4: Berta, Berta, Berta.
1: Benetu nga bichitika. Yo, zaundina beti. Mekombe tani.
5: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, jisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
6: Kida na ingifipano, kala na vekuja vya kukoma, na unyomu nyomu kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.
7: My sapo, my vida,
8: itanto amu,
7: my vida, my sapo, my vida.
9: Akali ya pabera, sasa nyikani tulakutimoni pirengu bizinji kakamwe na mpamvu za mulungu. Ziku kuminazi tatu, kuminazi nai na kuminazi shanu ntanda malimu cha kachinu pakaza dushbikush anfanatia za tambiri nsonkanu apembere na alena tizikira apembere. Ponto munatimu za tambire mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira kunzindo ukulu kumaputu na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira kunampula. Siku kuminazi tatu ntanda ya malingwe kubukira panzizu seri mpaka panzizi kumina uboz panatu pazaoneke nsonkano wa ala na sizikira mbutu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamala dayo. Nansuwa ndawa kutibasa izati maatayu. Pansiku kumina zishano, pansiku kumina zinari, nansiku kumina zishano ntanda marimwe. Panati panzaoneki nsunghanu ukulu kakamwe. Anakonda ona, anaona, anakonda famba, anafamba, anakonda vesera, na vesera. Ponsenipi pakusaka kuva farembu ya Yesu Kristu, pondu na pirengu pizinji kakamwe. Siku kuminazi nai ntande ya malimwe, kubukira panzizu tatu kumasikati mpaka panzizu nomwe. Siku kuminazi shado, kubukira panzizi kumi mpaka panzizi uwirwa kumasikati. Bera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makalilu ako, pontu bera za one pirengu pinafuna zeswa na mpamvu za mulungu. Antonsene, anate aonani pa casa dos bicos pano panzida o abeira. Funa visera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada é pirengo, tchacatino. Yesu Cristo, atire na ifemba dita pirengo.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Berani kwenye akuva radio Mozambique Terikufika nazo mpangwa zatu za muno mprovinsi ya Sofala Siku na funefe kukupangani kudi Fukwe na saka na pali na asika na panu panzinda Wabera munu Sofala Dina sizikira kuverana Ondo na kupasa na chipapu kuna pali na asikana Duzi na utongi turakuti Bezinduri miseri na nensa inuzi kwa tu Basa ibozi da chitwa na polisha funabweza nuli ushumashu nkati maino provincia sofala Ya kitisa kuti ala na famba na mituduto kukwa na maku masera mangu na polisha Maka maka ale kuti ata famba maso mapaso Izi na zinango zinate zikale mpangwa zato za mono mprovinsi yesu fala Mpangwa zinagumanywa nene panu Luis Tayado Vasco Michini mbaiteketo na nzanga Jorge Barros pabozi pene na Carla Kunga Kalani na ifa Ntome ntome nyako varadio na kupangani kutim Siku ya chitatu ya kumbukiro pansipanu Ningan siku ya apali na asikana Na ipio apali na asikana Panu panzinda wabera Ndiyo nalonga kutim Safunika kutiwa apali na asikana kazikani pansi Ukumbacheza na utong Funa ugumananjira Sina funa zesa Ucheungano na utambaruki kunenu zikuatu wa Mozambiki Halonga pontu kutia apali na asikana Asafunika kuti aviwe Kabifunika viu baseni panzis unaoneka mabasa chindali mbwenye nsiku na nsiku falene ya longwa pansiku ya chitatu na nkadamu wachiri wafuki na salakana pali na sikana panzinda wabera mbuya samunga Joaquin pakati ipa kukumbukirwa kwa nsiku ya pali na sikana ninga kulonga kwache mbuya samunga Joaquin ati chiveranu nchisafunika kutichoneke makamaka kubulukira kuna pali na sikana tarakute saki pabozo Gumana piri pina nense inuzi kwatu Makamaka kusweka kwa mbutu zabasa Mabasa ufunzi Kusweka penu kuzichita mabasa vira mau kupakwa na uziwisi Pabozi pene na mipaka ya kusia na siana
1: Falar da juventude é evocar a essência Dinamismo e da superação Porque somos uma geração temporada Pelos desafios econômicos temporâneos
0: Mbwenye mkadamu Wautongo paluwa Pano panzinda obera albano karish Alonga kutia pali na asikana Safunika kutia kotes Mabasao tingalonga Funabweza nduli piripi na nensa ziku Na kutendeza beche na ziku atu ino
2: Que de uma formativa Procura buscar Consolidar o seu lugar Numa sociedade com tanta diversidade Como demonstra
0: Mbwenye panzizo Bozo bozo Nkadamwa na salakana Mabasao funze pali na asikana Pabozo Pende na masenzikero panu pabera Jose Shimbia Atonya utambaruki mbalonga kuti Apali na asikana Asa chemereswa kutabulukini nanto Pambutu zabasa
3: Como governo acima de tudo Defender o potencial dos jovens A nível do distrito da Beira E transformar este nosso distrito Em desenvolvimento dos jovens É preciso
0: Ensiku na salakana apali na asikana Ia kumbukira nanso andawa Makauno kutini Pinto pia kusia na siana Mbwenye pia unsene pisati pasa chindu chibuzi chene Molekova mpangwa zato za munu mprovisi Yesu fala nyako varadio A polisha ndio pakati pabasa Nekitao pansiku ya chipiri panu panzinda wabera A manga midududa kukwa na maku masere Unkulongira midudu ire inafamba Zinjikeni baisua mapaso Pondu sabulukira panantu Poshumasho Santos Golonga
4: Ehede mbasa hile kitwa na apulisha Pipire ndituwera kubwezu zanduli Shumasho unakala kuoneka nkate mwa ino provincia ya Sofala Na wanya kutekenya midududu ya kutuka mbomba Pipire bisa kala kuoneka balala balala mwa nzayaya Kumangwa kwa midududu, bibire mpya bulukira makamaka na tangwe ya ufambi mwakuleka teweza mitemo. Awa anakonda kuvala pizindikiro, ponto na piombobe kusizikira manungo pakati pa iyo basa. Nkwatambangwa wa Comando Provincial PRM Muno Nsofala, mbwe Dercio Shakate, ndiye adalonga kuti ushumasho unakhala kuchita awa nyakufamba na midududu usayenda mbututuka nsiko na nsiko. Ninga chisanzo mbuye Dercio Shakate ndiye adalonga kuti pamfendo wokutoma wachakachino atisiya anthu okwana kuchita khumi na asere mkati mwa ino provinsia na thangwe ya mashumasho na midududu. Tiveni kulonga kudachita iwo.
5: Grande parte destes têm circulado na via pública com irregularidades, a começar pela inexistência das chapas de inscrição, tanto não porta de equipamento de segurança, mas também preocupa-nos a superlotação quando esses exercem a atividade do mototáxi. E, portanto, essa superlotação também acresce o número de acidentes de viação.
4: A gente vai ouvir o Anafamba Kwene, Manzaya e Ambare Katiweza Mitemo. Anango nkhabe chizindikiro cha midududu. Pontombo nkhabe vala pitsidzikiro ninga chapewa chakusizikira nsolo. Pontho chizindikiro chakupangizwa kuti uyu alikugumanika pa mdududu. Tirikulonga koleti inapangiza pakati pa nsewo. Awa angafamba nkhabe uona kuti ndinzizyanga kufamba peno nkhabe nkufambira kwene mwanzaya ya basi. Angaphata thuka nkuthuka kwene ngakhali ndi anthu bububu pa ndududu epepire ndipi pinasosa kairi kairi mashumasho na kuti iye nyakutekenya maka nkhabe khana chisizikiro nanji ndududu ensene wamalazala na anthu. Zero ningana zezi, ndi zezo zinafunefi kuti tizibweze nduli pa makhaliro anthu kuti tisayenda mbitilembera misero kairi kairi kairi kairi kufa kugwandika miyendo kwa anthu bulukira pa midududu apa. Namwenemo tirikumanga micheka toera timalise nsampho wonole. Tingenda kawona pa mfendo wokutoma wa chaka chino na chaka chidamala. Pangiza kubwezeka pang'ono matangwe a mshumasho. Dombo ndibase na chitwa chiriri, apulisha transito, apulisha municipal, PRM, ainatro, tunsene, bidimanga tsindi yibozi mpakufuna malisa, nyatwa inakala tamba mbumba, bulukira pa awa nyakutekenya midududu mbareka teweza mitemo. Kwa angase adapatwa na midududu. Lugira pakule kateweza mitemo ndi wadai papakundu mbapaswa chilangizo. Tiveni fala.
6: A polícia me pegou aqui nessa reta de Massamba, só que fiquei interrogado, né? Quando eu vi a polícia trânsito me fazer parar, porque essa manhã estou a sair de fugir, mas um polícia me fez parar, eu não parei, só que ele me chamou, o chopilista. Eu parei.
4: A polícia andepata inde pa nkaka wakuti ndikalanganira kwenda Massamba. Inipano ndakhala kuzuzumika thangwe ya chinjanji nduli mudabukene ndachemerwa pina na mpulisha. Nanji inipe pane sidalimira nkhabe ndathawa mbwenyi pinafikene pa Massamba ndadzagamkwa pina kachikairi ine nipadalimireni minipembwa phaso ndapereka maphaso ndududu pepali minidzabvunzwa chapewa chakutsidzikira nsolo ine ne sidachikwata nkhabe ndadzakhala munthu wakuphatika ndachimwana tawira pepali ndadzabvunzwa ndikhale pambale nathangwa kuti ndadudumesa ntemo ndisatawira inde kuti ndadawa. Ikalifala ya mboz mfambi na ndududu mkati mwa ino provinsia ya Sofala adapatwa na apulisha ainozikwatwa Mosambike pabasa idachitwa kwenda mbasayasaya mbafufuza makamaka ufambi wa machopelista awa anafamba na midududu.
0: Matipitiriza nazo mphangwa zathu anyakubva radio nsizino tiri kumanga ulendo mpaka mdistritu ya Khaya kakupangani kuti ubale unapitiriza pikwi pinomwe ndiwo unato thukusire pyonsenipi na thangwe chinkutuvu chinaza mbachioneka kubulukira kuna pinyama anthu.
4: Utonge wa muluwa ya Khaya monto muno mprovinsia Sofala ndiwo anabala kuthukusira mbumba yakuperengana kuchita pikwi pinomwe pya abale adabonera na thangwe yakukanziwa na pinyama kutimbana kwa anthu na pinyama vyansanga. Tingenda kawona ndi akali mpisatu kukwana kuchita khumi. Awa ndi otu anakhala tebetebe mizi yonsene na thangwi yakuti mkwete mkwete munakhalawo ndi mbuto zakuti pinyama ndi munasenzekerapyo. Pinagoswa pikuluka kamwe ndi nzowo pabodzi na nyati. Nkadamu anasalakana mabasa a mfuma muluwani yakhayi Ambuya Domingos Alfandega ndi adalonga kuti yagumanwa mbuto. Iyi inafuna kuti ipaswe madalo kuli awa anthu anagumanika mkwete mkwete mwa msanga munafambira pinyama. Namwenemo Mbuya Domingos Alfandega ndi adalonga kuti anango anthu ndiwo anakonda gomu gomu buluka mbuto zawo nanji sabveka kuti mwemule munagumanikawo ndi mbuto zidabalwawo zidakulawo namwenemo makolwawo afera mwenemo ndi napepyo kuti awene nkhabi tawira buluka. Pansiko zidamala paoneka ufambi wa pi inyama pyamsanga nanji ntengo wadzathuthuka pikuluke kamwe ninga kulonga kudachita atsakulima amonthumo nanji hudidi uzinji wa mnyinda wa mala vugudwa tiveni kulonga kudachita iwo.
7: É difícil porque as pessoas têm seus bens e alguns até dizem que têm seus entes queridos perto. Então, sair dali significa abandono. Isto espiritualmente pode criar problemas para as mesmas famílias.
4: Ndikunensa pikulu kakamwe kwa bulusa iwo akhali na kuti asalonga kuti anapizinji pyao mmonthomo. Anango ndiwo analonga kuti ichiso chino ndichidayikhiswa anyakubalathu makolo athu ali muno ife tingabuluka kodi iwo anasalanani mizimu mbana anafuna kuigasira moto na mwenemo safunika tikhali muno duzi na awene na kuti pano ndipadasiyiwe ife. Nanganani basi mavavanewa ine kale ndikali mkadamo wa kumaromeo. Pateni basa kwe kule taenda mpaka malinga pansi sezu wako kuti kairi kairi kusakala zala na mazi. Tatanda kubulusa mbumba kwe kule. Mbwenye wekala wekunensa. Nanji, azinji, ndiwa natawira kuti munu ngabi buluka na kuti ndi muda fera makoro atu. Tinati, tikale mbo munu, tuwera tia gasirimoto ife na iwo tikale duzi. Mwenemo, pipiri pisa zanensa pikulu kakamwe. Bibi basa basa kuli utonge panga uoneka nyata ningana zinizi. Ikalifala ya Nkadamu nasalakana mabasa mfuma muruwani ya kaya Ambuya Domingos Alfandega. Balonga natangu ya basa inabalo kuchita kupasa madalo ale ya bale anatimbana na pinyama msanga.
0: Akali akupitiriza maku masere pino maza na masere apalwani ya Nyaminga district ya Sheringoma ndio nati atambiri magesi chakachino kulongera na tangwa kugawa kwa magesi basa inaoza mba ichitwa ya kuchitisa kutimbutu zizinji sitambiri magesi. Santos Kolonga.
4: Akali duze na maza na manai Pavila sedi ya Nyaminga, muluani ya Sheringoma, montu munu provinsi ya Sofala, ndi wadabalwa kuti ichakachino, anati akalembo na magesi pakati pa muzi. Mpangwa zezire, zaikwa pakwecha uku basa ilikuenda mbichitwa na kuti nduli mwaipyo azinje ndi wanagumanika na magesi. Papiaka pishanu bia nduli, muluani ya Sheringoma, pangiza kututuka pikulu kakamwe pakutatarika kwa magesi na njindi wadafika mpaka pisa pia kundhemba ninga maposto administrativo. Maseze kuti njira njikulu pakati pakwenda pakutatarisa iwo magesi kulimbumba ninga kulonga kudachita Nkadamu anasalakana mabasa montomo muluani umange na makhaliro mbumba Mbuya Daniel August ndi adalonga kuti tenepa pisa pitatu pekukwana kuchita khumi na pitatu ndipyo pidasala nduli basiyene mbipisate katitariswa magesi mbwenye kukulu ndi kudabuka ife. Na mwenemo akali ya montumo ndiwo nzizi ningana uno ali nchidima mbwenye basa ili kuchitwa pamagrometru akukwana kuchita kumi na pavila sede pinati tu pizza male. Mbuya Daniel Augusto ndiye adalonga kuti utongenze zilingana uno ulikwenda mbusaka kobiri tuwera kuti ututuse pina na kutatarisa iwo magese kule mbumba mpaka malokalidade ale na kumanika kunthemba tibveni fala.
8: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por um lado, são bairros que estão afastados no raio de 10 km quase da vila. E, por outro lado, tem a ver com a capacidade dos nossos postos de transformação, os PTs. Então, a capacidade de alimentar ou para expandir
4: mais. Tirapisa pitatu, pekote nzezingana uno, pekukumanika nchidima. Neti da sati katitarisa magesi mpaka kwe kulenghabe. Na kuti, na pavila, nsinzo ndi ukulu. Uduze peno kupingana ukumi makilometru amumpo. Na mwenemo, ife tirikuchita uku na uku. Pakufuna tu kutitarisa yu magesi ya fikembo kulimbumba yonsene na kutinzeru ndi zenezi. Pisa piepiri vinalungefe banzizi ninga na uno. Basa ili kuchitwa, ninga, pachimikwa, fukwe ibozi, ishi, ya kubala, misalakana, magesi, pakufuna mwaza kule mbomba. Tingenda kawona, mapete, anakumanika, nkati mwa iyo luwani, nkabi kwa nisa, kutatarisa mpaka, pisa pipire, pinango, na mwenimu, mbutu ili chimikwe chinchinu, hii ndi inafunambu kuchita, kuti magesi afike kule mwinji. Ngenda kawona kipembo cha mbumba inafuna magesi pachisa cha aerodromu. Ndipo tum inafuna kuti antu akale chiriri tuwera magesi akwane kuli mwenje. Nduli akwanisa kumangiridwa mitambo pamizi ya kubiringa na kuchita maku manomwe na mishanu. Hii ni mizi itwa ya kutinzizi ningana uno ili kugumanika na chieza cha magesi. Ikarifala ya nkadamu anasalakana mabasa nkati mwa mluani ya Cheringoma. Mbuya Daniel Augusto mbalonga pa na tangwe ya basi na chitwa kutatarisa magesi kule mbomba.

0: Muchunga mijo mpurukiri uradio msambiki. Tavia no masoko omprovincia Josofalas kamuno nyambani tishtunga mirangu kumupa musoro yo amwe. Komponi yondeki munu munyika yo msambiki. Yatimika mwishtatu chino. Yimwezhe ndeki inozomburuka nkuvira bera kurukwenda tete Kilimani Nampula Pemba Nonakala. Shikwata cho majaha no mapunda mukati wa mtundu beira mprovincia Josofala chirikuti kunodikana kuva no mabuyo mazuva ese. Kuitira kuti majaha no mapunda pomwe no umambo vatsvake mazano kuda kusiya sure zvibingu kampini zvinonesa chikwata ichi. Masoko panguva ino ari kurongwa nokuverengwa ndicho Sacrament chine chomhepo jina George Barros. Komponi yondeki yemuno munyika yemusambiki yafunungura gwanja ritsva muchitatu chino. Gwanja iri ngorokuvira bera kurikuenda muchimweni provinsi ya Ngondeki, kazinji kwazvo kubva bera kurikuenda tete Kilimani Nampula Pemba Nonakala. Izvivari zviri mukati musimba riri kuizwa ngokomponi yondeki muno munyika yomosambiki pomwe nokuda kuitisanane mabasa okumburuka ndeki mukati mo ino nyika. Vachiverekeita pakutanga kumburuka ndeki mutungamiriri okomponi yondeki muno munyika yomosambiki vaDani Kondich. Vachiverekeita pakutanga kumburuka ndeki mutungamiriri okomponi yondeki muno munyika yomosambiki vaDani Kondich vananga kuti haraka iwari inozobesera kuti vakwanise kuyanisa mutundu chanasiyana zvo ino nyika yemusambiki pomwe nokuita kuti vantu nozviro zvavo vafambe pachina chipingo chiri chese.
1: LAM driving the changes and continuing with the improvements that we have seen with the national carrier.
0: Ati komponi yondeki yemuno munyika yemusambiki ndiyo iri kuita simba guru wane maningi kuitira kuti tive tichinja mabatiro pomwe nokuitisa nane. Dakara kuda kupera vhiki rino itisu tinozoviya kuvonesa njimwezve ndeki mbiri ichiwari ndicho chinozowanika chichigara mukati morino beira kuri kumburuka kuri kuenda muchimweni mutundu. Itisu tinotoverengera nobesero lovasabera chikamwe itisu tiri kuda kubongesera panguva ino umambo omuno munyika yomusambiki.
1: Effort and change we are making, we give thanks to the government.
0: Mutungamiriri o Gavrondeki Lobeira va Ramadan Gentivo vananga kuti nyumba yavanotungamirira panguva ino yakanasiririka kuitira kuti ikwanise kuwashira ndeki ichiwari pomwe ndeki ichi ngochinova mukati mumutundu wobeira kuri kuenda muchimweni ntaraunda cho ino nyika yemusambiki kudari nokuitisa nane mabasa.
2: E encorajamos esta iniciativa da LAM por o reinício deste voo que faz a ligação Centro-Norte. Como aeroportos estamos preparados já há muito, esperávamos por este movimento que poderá alavancar aquilo que é a dinâmica do aeroporto.
0: Atitisu tikuva tichisimba basa lo komponi yondeki muno munyika iyo Mozambique lokuda kujohina mutundu wapakati nokanjikasi kwe ino nyika. Zvakadi itisu inga Gavrondeki takanasiririka zvesepo zviripo kuverengera zviya zvinodika mukuda kubesera kumata pamwe nokumburuka ndeki pamwe nokuda vichana naijona nyezuru. Chikamwe izvi zvinozoitavo kuti Gavrondeki liwanevo mavieviye ngokuti kunozova ndau imwe inozoita inga muchacha jondeki zvinenda kanjikazi pamwe no mutundu chiri kuoneka kakusi ko mutoro oAfrica.
3: Marco de desenvolvimento, né? Esperamos que dê continuidade. Porque antes era complicado, para além dos atrasos, já ainda temos.
0: Kuzoti vafambi vokutanga nondeki kurikuenda muchimweni provincia vananga kuti varikuvetera kuti haraka iwari iyo komponi yondeki yemuno munyika yomosambiki izoviye kopeja zvibingu kampini zvokuti kazinji ndeki jainonoka ngati chimweni uhwendo auchaitwa njiku yondoyo.
4: A gente sabe que tempo é dinheiro, né? Menos tempo significa mais oportunidade de negócio. Eu acho que é isso que a companhia está a fazer, está a pensar nessas novas soluções.
0: Ati ichiti kushikuruane maningi kuitira budiriro mukati mo ino nyika. Itisu zvakadi tenga tino chipingo chokuti ndeki jainonoka, chikamwe ngari chimweni achitomburuka hajo. Chikamwe tinoona kuti panguva ino izvaro zvinosara sure. Tinozviziva zvakadi kuti nguva imare kuzoti itisu tinodikana kuti tive tichishanda mukati munguva kuitira kuti tiwane mavieviye. Komponi iwari ndiyo irikuita simba guru wane maningi. Ndinevetera kuti haraka iwari iviye kuti igari mukati mo ino nyika kutami kuwe kushibatwa basi mazuva mashoma. Tirikudavo ndiki jinova kangaije mudoburu Kilimani kurikuenda tete nukuti Kilimani kurikuenda Nampula. Izu zvinozototija kuti tiriparu budiriro muno munyika. Ikufara kova fambi wakutanga no ndiki yokuvira mukati mudoroba Lobeira yokomponi ya muno munyika ya Mosambiki. Gwanja ilwali latimikwa mu chitatu chino kubva mbera kuri kuenda mu provinsi ya Jopakati pomwe no kanjikazi ko ino nyika iyo Mosambiki. Shikwata cha majarga no mapunta mu mutundo Beira mu provinsi ya Sofala chekuti kunodikana kuva no mabuyo mazuva ese okubudiri kwavo ngo majarga no mapunta pomwe no umambo kuitira kuti vakwanise kutsvaka mazano okuda kusiya siro zvibingambini zvinovanesa. Chiungano ichi wali chiri kunanga kuti majaha na mapunha hadikani kuvoneka inga vaya vanosizwa basi ngo ulimpo bungano asi vanodikana kuva vashibata pamwepo kuitira kuti kuve nomagaliro akanaka obungano. Izvi wari zvanangwa muchitatu chino ndi mutungamiriri muchanju oshikwata chomajaha na mapunha mumutundu Beira vasamunga Joaquin pangari yokoipihwa mphamba yonjiku yomajaha na mapunha pasirese. Kudali vasamunga Joaquin mabuyo pakati po vakuru vakuru umambo pomwe nomajaha na mapunha anodikana kwenda mberi achivoneka mazuva ese zvita kuti vakwanise kuziva pomwe nokutsvaka mazano okuda kusiya suro zvibinga mpini zvakalingana nokutamika kumabasa mupango nozvijijo kuzvibatira voga voga kupanga kuti vazive basa kuwanavo mukana okushanda pomwe nokubudirira mukati mumushando yekusiyana siyana pabungano.
5: Falar da juventude é evocar a essência, dinamismo e da superação, porque somos uma geração temporada pelos desafios econômicos.
0: Ati kubuya ngo majaha no mapunha ikubuya ngo zviya zvinodika kazinji kwazvo simba pomwe nokuziva kuti itisu tiri vamwe vandu vari kuwanika vachineseka ngo ufumi nokuti chuma muno munyika. Mabuyo mazuva ese imakuru wani maningi ngaizvo umambo omuno mutundu kobeira unodikana kuti ugari wakaziva kuti ngo zvinotinesa majaha romapunha asi pichiro chokuti chinodikana kunyangaja umambo asi umambo unodikana kuti ulingire majaha romapunha inga vaya vanosusiza mukato magaliro obungano pamuno ufumi muno munyika yomosambiki mazuva anoza. Kuzoti mutunga miriri o umambo omtundo kusitongera obera va Albano Karish vananga kuti majaha na mapunha anodikana kuvangisisa kamari simba lovanaru mukuda kupingura zvinovanesa panguva ino pomwe nokuitavo kuti vakwanise kushandisa mukana ulipo mukati mumabasa okusiyana siyana.
6: Formativa procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade como demonstram com esta forte...
0: Ati zvibinga mpini zvizinji zvamajaha na mapunha okuti anotsvaka mazuva ese kuda kuvangisisa kubudirira kwavanako pakati pobungano ngokuti ivona vari kuneseka zvikuruwane maningi. Majaha na mapunha nga anodikana kuti abatane avi ntsvakali nomurangarijo jakaizana. Kunodikana kuziva kuti kubatana kwa majaha na mapunha kunozoita kuti vakwanise kuzivavo zvibinga mpini zvinovanesa nokutsvaka mazano okuda kusiya sure zvibinga mpini zvona izvi. Ngodeviravo mutungamiriri wechigirita chomabasa omupango nozvijijo majaha na mapunha nomutambo mumutundu Beira vaJose Chimbia vananga kuti gukumuko rouzivi unozoita kuti majaha na mapunha ave achimwina mundau yokusiyana siyana jo mabasa.
7: Como governo acima de tudo defender o potencial dos jovens a nível do distrito da Beira e transformar este nosso distrito em desenvolvimento dos jovens é preciso ficarmos unidos.
0: Ati chokutanga tanga inga mambo itiso tirikuda kuti tive tichi inikira simba lina majaha na mapunha mukati mumutundu obeira pomwe nokuchinchavo mutundu wedu uno. Itisu tina zvirongo zvokusiyana siyana mu umambo tinoziva kuti zvibinga mpini zvokutamika ko mabasa nyumba pomwe nokuwanikavo vachingwina muuzivi osamusambi izvikuruwane maningi. Tirikuda kuti mumwe na mumwe jaha limwe na limwe bunha mukati mu uno mutundu vave nozviya zvinodika kuitira kuti vakwanise kuzvishandira vega vega kurura zvitsva pomwe nokutungamirira. Njiku iyo majaha na mapunha pasirino yukuchero kijirwa nyamwaka uno no ndangaliro yokuti magaliro okusiyana siyana asino chido chimwe. Tirikumu pa masoko mprovinsi ya Josofala shikamwe no nyambane mukati mozuva ronya maserino. Panguva ino ndakwenda muprovinsi ya iyo nyambane kudanija Armindo Masinge aze no gono kejwa lo mapurisa mukati mu iya provinsi ya kuna vanya kuvurumusa motokaro jinotukara vandu kuti vakaima kuti vajuse nokuti kupakija vandu vanodikana kubuda mushtaka kuitira kupingini jira ngozi.
8: Mapolisi anomulengo jo mafambiro akanaka mushtaka kuna ino province yo Inyambani. Ngwarwanika ashikoka nochunguja kuna vatekenye evo mazibomba jia jinoita mkwerere kuitira kuti vangaimaweya vashitwara vantu nontunduru kana kunokuvadzusa ngavabude pashtaka kuti vamweni vatekenye vazowane mbuto yokufamba ndiyona. Vadiokisaro matsimbi vareva kuti kuna veya vanozopindira vashita basa iriwari kana musambo uhu hwokuima pakati poshtaka vashingadzuki vanozosvinyuha ngomutemo kuitira kuti vachada kusvinyuha ngomutemo nga vatsvage mazano okudzuka pashtaka kuti vaite basa ravo rokutora vantu nhundunduro kana nokuvadzusa vashingapengenejire mafambiro kuna vamweni vatekenyi. Zvinozoya obstrusa davia
9: kaonekera zvaka ame movha yashapa hintaluwa yona. Yes, mama yinga vumele kujata malashara twini kasi kunyika ndau akuvanwana vahunza loko yilaka kurwara kutani kuchisa vanhu vahasima mavanyima lomushikara kashitara twaka hena hambi loko kungaya kuvanga mhango henga choka xipeli muchembere loko unyimele uchoka xipeli cha wana uchoka nza kuona leswaku kuni ligulamete ya movha inga nyima wena ulaka kupakela timhaka tumekumeka kona tikaritikarata nguvu leto nhekare kombela zvoko inga mahele hiwula kuna kulumdurupeni ka Inyambani swa tirovela ku kanza ya ku mahaka leswo hi huma hi famba lomukamani madoroba kota le machichi a masiku ya Zimpetu ku tolovela ku vanyingi va xavisa na xikarhi ka xitarato vakahela hi nga maheni leswi ku sahi ku yini hi vanga timhangu
8: kuvereketa kwa Dioclisiano Matsimbe opa mapolisi ya novorengo jo mafambiro akanaka mushtaka kuna ino provinsi yo Inyambani ashibuya ngo zviya zvinodikana kuti zviizwe ngo vatikenye vo motokaro jia jinoita mukwerere kuna ino provinsi yo Inyambani kwapinda verenga ndikona soko inini Armindo Masingi.

0: kumene pano mbire kwenda kunapika yavu
1: and I cut
0: si yovako kupata mpira
2: nyakukamba wangulu
3: yavu mwanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ni matrapo juwao inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi ndingalonga tangu ya posi ya ungumi tena pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: kina pezo zisi kuna imu kama senzekero anu ampira ipi piripano falemu chisa cha finyinji liba pika ya avu
5: kumadi
6: piru mwadidi kakamu
5: iye mizizi nsene za pika na chile sa chemira iye ya kujapianga pikulu pikulu
1: ndi mumwene makolokoto juno ya lalonga pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwinipano ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katuaka
3: ee hey, yavu nukusaka ngaradi tuwele chita mapika ufuna uza musafuna
1: ndisafuna karani pabwa zina inipano chita ninge inipano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondu kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunano chukuru
7: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Gwejo pamajoko.
1: Chakani mburukiri tawira mushirongo chongano inti nubirikira chosiko zovaro nyamasi lino. Pamwe kudarika mundi noshivi ya kazinchi nyamasi nilupirikeji wa ndi antioni chukin shikavora. Shikavora, mabuzi noti.
2: Mabuzi noti ya njo juwa sakramento vuzita kukira nusumika zika juku na majinja chinda wanawesi wana sila kare kuchizo na sugeta chukin.
1: Tinabonga shukuru nga kuza kwa ita mkati mo chino shirongwa. Kumushini chompepo kuna Mari Flipping. Tirikuti komori mpurukiri gumanyi. Zakanaka kundima kana kushirongwa chedu o chino.

0: 82-50-11-314. Tinoona kuti tino mumwe zvemupurukiri. Alo, Zina. Tati Zina.
1: Alo,
0: tiri kumuzwanyi Zina. Tinochomba zvikuwani maningi bote la gomisira leidajuka tishito tadavijana nomupurukiri bado jari kutifonera. Asi 82-50-11-314 ndiyo foni iyo tiri kushandisa panguva ino. Tano mumwe zvemupurukiri. Alo.

0: kali 8251314 ta ku davijara non prokiro komisira allo
1: allo
0: azina ndawe
1: Isaac George
0: zakanaka baba Isaac George kupayol maviaje ngopatsa
1: ya yeah, ngopatsa
0: matigire nyuhendo huno baba Isaac George
1: namuvigire sindo
0: tekanyetizwe
2: Nat,
3: talamba. Ni pamo spani pamo tona chomu, talamba. Asi wimuliro.
2: Ingeta luz.
3: Nat, chino wata kuunja, muna chipa pamo spani upo.
2: Ibra.
3: Nat, talamba. Ingaida chetu nat. Oi,
2: daigo leo.
0: Zakana kai, mwe zenga i. Teka. Vanyamwana vakafunda kugwanjeyo. Veto, mzakadi, mapembera. Yogumisira ngai? Mzakadi, tamsi yango nguva. Atishina nguva kutitimu pe yogumisira. Tinawana na fikiru nozari baba George.
2: Mzakanaka,
0: waro itisu ta kushto fungisa, te iduru jira jutateka nukuduka kwa jyoshi gawara.
3: Ndataka ikutanga kutibokisira babana, alifunu nguki, indani. Wadula Mayruiza Francisco. Kakuya ndetai kutibuji wazala, musimu ndini mgoti, wadula baba Masora mnyeri. Nduya ndetai yoshitatu kutichano, omuzi, abati shidima, iduli, iduli, dunuka nika luna wata kuncha, apana mtu wadula. Nduya ndetai kishirongomuna kutichirimumba mamaina, achivoli, imunyu, yaduhu.
0: Shakanaka, chondateka nga jesi japira kuduhwa, yukutunga mire kuti nyumba ya mai inakambirinya imwe basi izanda kuzoti munda wa babangu wapela ndimo imbanja. Imwe ni yondateka ngoye kuti vanyamwana vakafunda kugwanjeyo iveto kana zando haro kuzoti yoshirongo muna yondateka ngoye kuti vana mamangu vanofa ngontende ntoyo ivese ifofo. Tinabonga shukuru shigovora nko kuza kuwaita mukati mochino shirongo wa musiku huno.
3: Hede, zidangu ndinya ndo yonge shigovora. Tabonga mwesi wala kalea kukira chine nguwa chwa chongano, chwa hindi wa mbikira chwa kato wakaitwa. Nga jiso vana wa shukuru wa shukuru wa chizi wa uchini hindi uchini mbikira chini chwa kato wakaitwa. Niwesu wa nzawa sarani wa sarani wa sarani wa radu msambiki.
0: Wenga pandeku ya mazu ndi John Sacramento, mshini John Pepo, jenga jina Mario Flipping, trikuti sarani wa shakanaka.
4: Itisu na imimi, tinobunga ija, nombiri gira.
5: Chokato chokaitwa.
4: Indio.
6: Chikarahwa, chapera bani, chuchikwakwata.
5: Ndaramba.
6: Wapembera.
4: Pomwino.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Akalia Pabera, Sasanikani Trocotimone, Pirengo, Bizinji, Kagamwe, Namhamvu, Zamulungo. Nsiku kumi na zitatu, kumi na zinai, na kumi na zishanu ntanda, malimu e chakachinu, pakaza dos bicos, anfanatia za tambiri nsonkano a pembere, na alena tzizikira a pembere. Ponto munatimu za tambiri mbubanje kuru kakamwe, na mpostolo Lorenzo Fole, anafuna bulukira kunzindo kuru kumaputu, na mbale Vitor Canada, anafuna bulukira kunampula. Esiko kumi na zitatu ntanda ya malingwe kulukira panzizi usere mpaka panzizi kumi na obozi panatu pazaoneke nsonkano wa ale na sizikira mbutu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamaradayo na nsolo andawa kuti basa izati maradayo pansiku kumi na zishano, pansiku kumi na zinari, na nsiku kumi na zishano, ntanda malimwe, panati panzaoneke nsonkano ukulu kakamwe, anakonda ona, anaona, anakonda famba, anafamba, anakonda vesera, na vesera, pansenipi, pakusaka kuva fare mbuya Yesu Kristu, pontu na pirengu pizinji kakamwe. Siku kumi na zinai ntande ya malimwe kulukira panzizi utatu kumasikati mpaka panzizi unomwe nsiku kumi na zishado kulukira panzizi kumi mpaka panzizi uwirwa kumasikati bera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makhaliro ako pontho bera zaone pirengu pinafuna zeswa na mphamvu za mulungu Antonsene, anate aonani pa casa dos bicos pano panzida o abeira. Funa vissera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada é pirengo, tchacatino. Jesus Cristo, atire na ife, batita pirengo.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

tosikumbirarire gerero kuno vapurukiri nguva chedu ndichona gumejo osiku nomoseswa makumatatu na chitandatu ingana mabwire ndanga ndosida kuita.